0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.

0: sa mga wa.
1: Gitu deh.
2: Di mana rumah?
1: Kok di belakangku ah?
2: Alah, kumabak. Lala, lala, lala, lala.